ange na kotala natala kaka chéri doki abimisi pilipili ya poussière ya kamundele akokelinga na mishu natuli chéri poni ne boye